0: Labarikile yo kabu nabi nitine na Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko.
1: Réunis sur une seule radio.
2: À part.
0: La vérité n'a aucun mot n'a bien été n'a Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko.
3: Yenzo truku narukanu moroborun huwe bor harbor hoke narkusu in nasuba bama no kwe kogonu. Wakti na kwa la misi yo mila abriti lo kon ton ton iban kamno se naruka din likine. In si naruka fraten ten wila abriti la ifa antun. Za nasara girudu fo nazo iga na wedu. Kaka na nasara girudu binka na waranka ki nido. Giri wedu ki nido na za bene agonu kukari wanu wanu te bol kari udo kame. Ifa inkate mana ato kukari fo ate la abriti la dino na kiu abagia no se kabisa. Diri kwa ya ba igwera biri kawi ki nasina. Anu kuburu na gan na kwa zeno kan don gori binega no kuna yin kin ko hunayo yo ya bogon ibradiga marigantan ka gbero beribirio un bon kan bon kin ko hunayo nadanta ka laberi foyo yo ya bogon ibradiga dia ibradi hon awun biro yin ba ko segisi menu bayin kaza bon la barti la diona na kiu abageno se kabisa anki binega na o unu za ganno kan kin ki talko no baraya yo kwe mo yine ifa gan la barti la di hantunya diona na kiu abageno se kabisa naya gasene fo la wati la mo hantum deri kwa ba igbara ikaw ki nasina hono amun biro o kan bo gonaga ba ko sai gisi toru mun gingare kaw ki na vudu deiza za na sara giru bin kan na waran kakin ni gingare di wayo jibriye nyinum bakinza ifa gomnan sidi aduka wakati tonton la wati la di ana kulpa ilamba bol kariyo indo kame mun igbara kaw ki na federation beninoise de football amun gisi indo kame ko kan wana kan kwe ko gol naniya kanza ka mun deri kwa ba alika kwe na batron du igante amun jibri waran ki ni dunte haraka wan wanyo abasinti l'autre vision wi la wati la bon hantum on la mission yeno sina igwara di an wo kan bogo na kuna mun bon wan wanyo bangi singo idoyo nye go for internet na norutonton me kine wan wanu ka leandro ngbegi wilfrida agon ko samma benenzo se mahini suru ababori l'informateur wi la wati la nye hantum igwara di kawo kina sina honum ba wi har kusu na wo kan bogo ni igwara di ga ko gwete ban ko segisi meno ben kaza bon Investa abome kalavi ko karitu tumakan gonu kote ni kan kyoni ndonyin ka ko batila platform ka okina actia zani do no bakin ganana sai tila kan gonu ko bukata in ka ton nan kammi informaten wi la watila yin hantum i bene wi democracy naraka wanwanu ka ga ikwe ko gonu senade wi har kusu ni sefo die doni sogulu men ka zanye di wi bonwo e kala watila di nyana ba me hana abome kalavi do kammi ganna senni de borona ganna dena tila wanwanu kan kin Norfo kwe ko gonu ka borakin bana tukko bon ka nahima de anwin meru natanaela koti agonu ko ukan kin ko norita agonu ko un kilo malakari dana kia kame baton kulpaiga le matin wi la watila nyi hantum za milia weki nitaki dola ka bo indo khamme nyano gonu ko bene ganna ne ka kwe nasara girurwin kan nawaran zaki nido za mani mun bere bere indo khamme bene makwe mo gine kabisa naya hari kiriki amo gonu nun kulpai bele mom wida na vleketi ro kamme ko kare to tuma ka gomnan si ogonu kote lawar tiladi ana kulpa ilamba le matinal wi lawar tilanyin huntum sinadi wi igbera wo kan bo gona kuna ko gwe beribiriote diri kwa ba hu nyano bon wanu wanu di bangi singo idoyo le matin wi lawar tiladi ya huntum me zamadi yo ngbe teodo nun tegi kan gonu ko kinin se zamadi won har kusu jogwenu awunu andia meta ga gbe ogonu kote na adika kimi gori gonu ko kwe mo yini e ka hima matin libro wi lawar la nyino ibabe ninna julien kande suno nyoga dongo nu saraka nyinwi ganna kwe wukan gonu ko fansa kuna ko kaza saraka nyina bo kaza saraka de nyinwi ganna kwe zeno docteur boni yai e ka dongo ba nyina ateya kiebu keno do kameno inwi kiebu gwan wan yo kan bara gomnan sinwi kadie o kan kinza nin do kan kin ko kulayo na kiebu godi win kermayo abara za kiebu win do kame borona kan kin ko dinigayo nga e ka la wartila din yin hantunna nyenzo turkhuna khanu moroborum we harbor khoke nar khusu la misio la barit lo so sono sen suni kabisa naya san naba nyene gonu ko war ba me kul paise de aksuba arzumana
0: jibrila bukari mamal fatonku nana la barit lo kabuno seya na den dikine

0: na zoi ga na wedo za 1960 alika kan na 2026 o ka ga ikwe ko gol indi za manga wati na alika kan na romia do dan wati man sai fo ya gol ko tuno te gin zo batu
1: beba
0: sai fo
1: den ba guna
0: nam
1: iyo tuno te gin zeuri
0: nam
1: he ka u harta yo
0: nam
1: ya ki fo
0: mhm
1: he sinti
0: nam
1: de boro gonon se mungine
0: mhm
1: he kamar gukuna dabaran se bere
0: nam
1: mabe kan bere na
0: yano
1: dabu mabe kan ni mbra kenen
0: nam
1: kereman dolbo ka asibini
0: nam
1: asu na yin moriya kerse
0: mhm
1: in suki bofoka mbugum bonza ko tegbe lalo ko gona kuna
0: zankin ki ato abon
1: ato abon manin to manin go be saka nan he bolfo ya nan hime
0: yano
1: kansu bani ka pe be de nakinse
0: yano
1: yano satan bayara ka yemme pe kamme bolfo man ya bagara kan hime
0: ya barano
1: kansu bani ka be
0: mena pe an duniya dinna
1: to manin ga
0: anabe
1: manin won yiko manin he kulu innan ka be ka zadun na kidi matem bonse abisa matense
0: ya barano
1: binawune asu pe na bofo nufo zalun doctor na sin
0: na
1: ila ka kanodi yo bon bon ya ba kegi saka mbakin nan sin seno kolmoto gindi mbakin nan seno an seno pro lalo
0: ya tno te ginzo ga non go ne
1: mam mam ngo ba makia abena su te ya me ba al farika o pe ganyi abagan nan isa an subudo an turi ziri an ne dam an fari an duma an kurukuru handu
0: wala yo gina ko gol fari yo ko go dumo ko gonu kurukuru yo boma kaka maru
1: da moy pe muare kin jima kari de kin gina kari heo de kul paye kon na zero
0: na de kin gina kari ba mona ka al fari yo bon kai kiron iki ma wala goni kul seme
1: sad no brombo ba brombo ba mbabe ka nan he nke ka nan mbabe he anadu mbabe na du nyengo bammaki ni du nayin foda
0: ya wala ka ga tuno te ginzo gonuna
1: wala ka kuna ngo bammaki ya annini honhon yo wa
0: malali wahala banan unan zibonun singa ba wala yo
1: su ba wala su ba wala mba me madu ka dua akin ko ti ko yara
0: na
1: iyo hon kai bala ba zim jawo me i babe o nay he in ki zim jawo hun ko no fa
0: ya barano ya baram
1: nay he yen nay tarbiya yen nay dan kebugo wani wani za alfa kebugo kai tonun kai ba tonun kai ba hini nay kwe batun kai bu nay kwe tonun kai ba hini honi you know zemi jo sa kai sintare mata bara bugo kalo kin bi gbe bara ku garan nan honi ngo bugo gbe dikuna na lansi ifo ganda kan go ba igani wa uganda infine igani wa u
0: nemi kere kwe abadi maki da ba kwe noruki abaga abaga wuro kifo abadu zonfo tamata
1: wuro zonfo kada mu
0: Ba borfoto kuna abagaro kawuruna.
1: Ba mo so kan na ke mana ke agona kuma serati gbona. Boro we intervention na pe ya.
0: Pe manga. Nyano ngo kyaru ko sutere.
2: Yawo.
1: Din na pe mbaki na pe.
0: Yano.
1: Tilasi. Pe ndi borgu nyana hin kaka.
0: Ikpe man na mabense.
1: Ami arabi.
0: Do mi arku sutere na kul pe. Si soro. De ya iba yekte docteur do. Docteur Sudesi. Ifo ya gon ko tuno te ginzo batumansa. Do mi giri wedu kinidu na za bene akiabu. Tuno te ginzo ifo ya gon ko ibatu.
2: To heka gwe bato gina nyino nkin yazi fota kaki karfo zino ganon ki tagu ho
0: na foki de zino gunna gabi
2: bai zino sin na gabi de no na itagu dobwaga abadu gabi no
0: de man sallo ko karfo fo ge ko gonu nyen yeri sin na gabi no kai tie gi ho bon ro de za gana kama akan ki fo an ki wala ba sin tina
2: e afatan gudu na sin niki in sin na sin guna
1: de na sin niki alfata
2: i guno
1: gabata alfa
2: to
1: de na sin niki
0: la
1: he ka hi mama manyi namba ma
0: naam
1: anaki e kan go ba ma o ifo ahi mama ka doctor ki karfo zino nyenom kin guna kai tago binna
0: naam
1: denna karfo zino guna den guna mata gyasi gan na karfo din na bi kerega
0: naam
1: itago mba kin se fala no
0: yano
1: e ka alfa ba kan kin se na
0: ya da ya ise ya si da baron za bor fo kan ki de guga ge loko kuna
1: hari no
0: hari no nya fo ka sa fo akin bu ko toka
2: kuma yadi ba men na akwai mu zakano
0: ladiya wallahi
2: ifaga he ba kaci din di borogo ginon sai he foga kurpai ihin nono ila lono akpe hima mu hima kasene teu nambon mu gono ko dilini na
0: yano
2: de bi borfo ya don gono
0: yano
2: hongo iriono suba bine borfo yuno
0: ya barano
2: bi bo sai irin kin huronga

0: Bueno, visibu ana iso so kwa be ka kiro be ma ka bado ma gu soron de ikoro ngara ma mendo. Iye sa gi so ma da visi wanora iro ka yen da no bu ka ti ansuru no ba itan son no ba ti a. Ba ika wule radio fraternité FM so da kyo bu iye sa ka so me gu so agaro. Ama kini ikpa ni iye lungwa si ite ba so ka kote be ben kono su ka be se giro no meri ne. Wa bila iba so ka karabe mi a sa ka son dim. Kwa ba Neso kanon kamin no ba yiro radio fraternité FM 96.5 so comme ni ba ba son so da ki dodo ka cha ro teng meng mete ba mi agara maru fiaru ko da gba sa kenu pa nu senka buku sira gia girari amena sabitora mari be ba won ami bara ra de bu woru ko nan gira yin mo ba uno no su won asi dirige urayi ana so son ko ka kiru ka ba bado ma go son décembre do ka be sibo go kana gia sabitora ba de Giani Sabin Chi Sera Gusronde Progmera Saso Gia Draman Anaso Hokwa and Radio Ma Sisi Anasia Kazama Damen Anatobra Kuroka Bibek Bro Dasoso Kosia Sambando Kabisibo Gusronde Progmera Mondo Gema Anwa Barbara Gisosongi Barakuruma Nakobe Garia Nambed in Garia Nampani Pasusile Gura Behensia Kirubiragia Azolin Biragia Sakura Unquasiani San Azoli Quagisome Sia Baso Kawikibu ya wajiba. Bekpuru boko na kakuto kukure ya. Boko na minik pasusia kiloko. Ngusuronde ikpuru ngwela. Ie hukparu mbira agia. Miasako dami pa ikpuru ngwela. Na siera. Sa siera. Kwa mini mi basusua daki. Kwa kumaruka ingege kakadira zazira. Yobiri ya ala kene ama mwenye osuwa nuduk paru. Bira gira gira ye. Sa mina sa tobra dirige. Beba wama mini sa bi siera. Ganungia sa siera. Behensia. Anansia we isa gun sabi nanke pane rai na sera gosono de ikpro ngwera sia na sera go beka so yiro sambando ka bin siba me sa ko san ka do mi e ko sa kambu gi aba so sa da ki am wa gema gibo yenga bara ne ba bi sere ganu gibon ti me to imari na ma beti to ra birai sa sera ku da pel mbiru gi na iso kwa to ro en se ka set girari beka kino e tia gibo nam e shura mo biragi opana yawe migi akura guruma ayuba dirige anasho hon kwa kakiru sasiera bensia kusanga do wimbe dan yawe ni anasha to chesuru panya ya daite nso kpuru na mabitora senka za sira lubo po welongia kpuru na sira ga gibu nemo wami vya masha pehida yesha bukuro bere gibu mpehida ni daniel kpadonu kasohoge mo kusonde sambwado kakura kabibe yinwa na bira wami kusonde ikpuru ma wera mo sando kpule kpule na biro mi abon gushon ngwera teni gushon te down sushi o te down sushi me pa pore chanka do me yekin yirami to kwa kolum bira gya debe na giro na ko be ni no si an sushi te na si papa si kurama na ko kina to sa to ko ni ngari ko to ndu to pa chu sire be ba ten di buto kenda su ko ma kana be ji ni kuro di bu kwa sia bara bu to ko to ji an bira gya pa bu tori chambe edward na ba tora bira yi mama kotoru ni na soso kosia tingi montono toko na soso kosia anwa bera babili mikia be wahi konone to gushuma mame yi to beka behem de ma imbira gya to wurushi gushun usun dariri kwa usun kani ba ibabili babili kwa bebo ma kashi kwa bu yora gara to antansha na tobra birai na ko kira to sa to ke di ba ikpro ngwera na ko de sikoto sira ukwa sun kire abioyoro anketi ton kuro to baba ma tondoro bara mbe anketi mo ton kuro bu ma ni bakwa ko mbira baba nkire me mbira ma akpa ha ma ni ndoro wawe ye ngura ko ba yigiro ka dio ba chio faraka ba do ba shia to igire chwa da kiyo
1: Mese tondro wo sabe sentati a garu on natia taramambiti muin fa

na sera angwa be babe ki bo bia se bo so ni so bo no an ma cha ba yesa ain pe mbu shi ti gira gira ni sia ya bo kora na kro to ko ti bu ti shi ke e bo i kon bira gia ya be ba kro to ko ti yin ni ana sa we ain pe kro ye so fe bo ko wa me wi dro to ko ti ya to u ti u Owa to siya bako win krawi shari kwai mi ain bewi leontin to bakura na buwi sikuruko boy kongia to siya. Ye bako maiko zama ye donamikia sabi tobra sa siera se suru kwenya to den bibe benti baba dandoke babiraye na tama duke badabiraye nan bibenchi ni gusono osuru sushi e busuru ni swabu no ye gusono ye buram to beba ma dona biraye kura tokote wite yen bebe basha ba kura kubi bate no ba dindingire mba tonu mene yiba kulo po gire ni ya ba unwa soro so mi siya ngapome kia kura tokote u gusono wisi na kanyire mankwa siya ye bankana rukua kwa bako dabu gina kana rukumi apome mbira agia to bankana te kwa bankpani babu sirela na po sikuluko bansikuluko wa bankpa babu tombo sena bu ningira no ye kuropa ngwela kusono de bebe badami kusono makabe kuma bani kula tokote unyire nkame chasera ingwame tinti tamaka yara nanembe no siya mumba mekiri nasera.

Guys, daddy, you're a whole pepper, Horosa, and Horonu, a cat in Radio Fraten, Tito, and Machami Kudu, Bada Huleco, Maho, Pedro, Kizomia, Ganaho, Hojan, Jemiosi, Sedo, and Ungu Fungu Mayo, Gawaho, Midel Swami, Kohua for Do, Horosa, we go, a Horonu, a cat in Radio Fraten, Tito, a Hota, the Messi, Mojemi, and Amidi, Zare, Diomi, and Hua for Do, Senatis, and Bassadon, but I'm Dom Lagile, who took Ganho, Patrice Talon, away, Sodimbo, Enano. O senator nlo beneto mi tome mi atno ya hozo kwene do o ta bonasi huno beneto mi tonu do apare pare kwelo tajio bonasi hui to agbada hosa bo bona hu gae sena demi gungba sadio eko so bayi bo mi a to ran participant ran kwa zanu ene on lenu ngbe mi to jo mi a se design de nchobo mi ka hu mi ka do mi lo jile enmo won jo mi kwa fo to ho me ho mere mere mere mo lo de wo yo mi a se design de o yibu lekun ro sari egbon kanagbe sin o sara meyin wedo mi a to jile sara gan kanagbe ton ewe yin me de hogo mo won to e bro jile pitake to gbon gan pra ku to won soro table to no mi a le zakan mo won yo e si huin mo bunwe be ena si huin buna yo mi a to jile sara gan kanagbe ton e de pit e de ho mo won bo mi tun lo mi a so do o tun lu po mi wi ton Hotan tro mito ene wa ya mi atun do megile beneto mito e fon o de daru do podo e o zali kha e ruzu ruzu e do jo mito si an pa pe so asan gagbe wa ye mi ato e ganran ito no ponukun do agbagun ito me ho wo yo ye menela yen gboro ko bo tun ni la pa yen ho mi to ji me ko to mito ko tare ni le ka to ton tukan wa fo tun ko tan wa ton goju ma si do mo je ho le ton na chano wime me le khatiro tontun kan ya fortun ku otan ya tongoji khoro khosa en khono we keten radio fraten titon yo ejisi peche seje adetin bo lendo donu gun maru sisegun e senator beneto otan e fon de yare yare devotin ni atno jile e so o yeme ime buna yeme kwatona si hunu peta ene merote yo e hon yon sangweti yon ye de le yo huwa fodo o deme mba saru khogun ton mi atno jile yeme ime buna si hunu akba enan sale yo ye tun do jile e karu e ruk peta yo e dodo o menungan o ganjiye wel ton diyon mi atno jile yi tenkpon bo yi somi somi yon bon wene yon eto e beje kong weye ganwe ganji bo le ena yon gwen yo eje bon wene yon sin o dome on mi atno jile to ganjo Patrice Talon ewe yi me yi so dimbe nan kwa zanon o senate yi mono kwa jen o me yi gamo do gan wotan yo lui gbe unu vlavu non e gosin deme mungba sa yare yare deme mungba sa di zanle di yo ewa yi me bo kukuro ni ye me kana yi me buna se sin kwe man wan nudede yi do du wenu kule de la ti vlavu yo mi atno jile alasa nu si buo ewa yi me no tene me mono kwa jen no ya deja tu mati so ewe yi me so di mbe na yi me buna bodo o medaho alasanu seibu owe miato jikpe tae neo meo edo miye

0: Rukunaruka numoroborum, weber harborko ken rusuba manoki kogonu ifo yon tono kulpega, in kogonu na la misina saragirubin kan nawaranka kin nidu. Andu iya kunte anwin kibiri idun tegano igonu sad naba nyene igonu kumware bame kulpe se waktina kwin la roi manza no se tamata manoruka dindikine. Lawro ni mbono ibaza no se bido biri ka kin kula naruka ku yon mojine kuyo bile mun nanyao kunukwe udoka mekawikina anan. Mekina wananuka nza inu nyayo kangu unuku kuno fafa na kunukwe unaduka kuyo kangheza au kakwe na jiri nkazaka metaga mbaini kankoto mwajine kwe maini kogonu hunanzewo ino maini kogonu nse kuhodi maini kadu fafa kanane ka ima hunanzewo inaduka lafya mwogonu nse anwila abari gune ka iba zanose tamatama neo ni ndo ni Amerika ganna ya nalikawaliza ka ii uimbene ganna wakuna nika dengu nani ya makwe Amerika ganna Mwumbiza tila naka ukiwoka kimi ngoba makwe Amerika gana nye nano izini se makwe lomega na togo gana na nindawano mbaki nkwe vizalita. Ifa ya kisabu inunye manaruka uka kiro hamunche yono nte maikine kaza ima zanose na dendikine. Nemu nindawani uka kiro mbara aparantiyo. Gweteryo na ngonu kwa gwe dendeni gari kwa ba baturo ikhandu wente anu yine na kamba kwe mwingarasa. Solo wan wanu kagan kwe kogonu tila gisio. Mete na ima mate masuleti. Hi unye ima naruka smela si. Kolektiv deza atiza. Deya kamegwe tido unwi gwerafona kwa rakuma alikari okuna. Smela si meki nekaza ima abonza nose tamatama. Le uni ndo ni imu huno indo kame mwajine kwe mahinikate. Bile mo imu nzama niyo bere beroka kwe kogonu. Mete ibate mwajine kwe mate. Unanzebo ino ino kogonu ise. Inwi iko ka ki kula naruka hunanze wo munse ni inwi huno do akwene ne do ka kina kadu bi do kamena o bila arba ku mobil kan siria ni naruko sumanu anyo na almao amu labar go ne ka ibaza no se tamatama di wakti aka ki labar fo anyo go no ka el faton ku abaza no se se fi maburo ni uno kamela ni naruko manna ajinde astero ima indo no se naruka Iwi labari ukangonu ikamyo kuna. Fefe, alahali labari sindika iwa kwe nanose kere uziri unu zadi na kuhe. Zahu walika kwe na jiri inkabini marigante naruka inyao libonka nchini kukunu fafa. Marigante kwe naruka kunu kweyo mete mbaini kate alafi ya mwogo unu se. Hunanzebo ino wa mwogo unu se sali mwogo ni kwe maini kogu na gabi. Ndi akulipa yungi kumoyo naruka anwi mfagi tutuma nyeno teho borgo mprefe. Yungi mprefe asuma sakur naro marigante naruka meru yuka kilumkwe kogo na borgo ganda wakuna. Marigante kwe naruka farani yungi harukusuyo na yungi harukusu wanwaniyo. Yungi hunodo waka me mete ibate inyaudi, iweyudi, iwe maudi. Kangonu koko no fafa, kankinko no fafa, kankinko no fafa. Nye kwenye afubara kunu kweyo, kukangheza unka kwe na jiri nkazaka, mete gaiba ini kankoto alafia mogo nukulpa ise diya fayo na ka nte, anukuburo igwera biri kakira kinkula narukeza ya sinika wikina anan. Kumodi, imupara ku prefecture, barugudo wakame, nuka mfisona nye fagidi ngonu ku abayani. Ndiya ezaya ahimano ikuri zaadi na nghe alika kwe na jirinka. Nya nambabio nafarani uing harukusio na kominyo uing iparo uing harukusio. Marigante kwe naruka lukotoro na kuya naruka kubabio di nkulpe malakari tiko diga na kunukweyo. Marigante anuka ukangunu kuku nufafa inya udina. Zani na kuya kwe ni alika kwe na andu. Zan na kuhe alika kwe na jibri dubufo kangu kina mil premier juu na de aima makukarite sari kodi mogu na alafia. Sari ni alika walikanza kuyo di mungu alafia doa kame magana nse ambara mkulpa ise soki. Kwa idodi za lukuturu mungu harkusu lukuturu wanwaniyo. Iwi komunika ngonu borugu wakuna mungu meru yo farani baadilegeyo yo. Mkulpa ike ya kubenindo nye mfagi. Julien Didier. Adeli mimi. Diga kakira kweko barayo. Direktor departemental de la santé. Borgone. Nye nokoto jina. Ana mekina wano wanoza kuki woka kimi. Mkuna mekina woka nan bronza aimanu ikulpe magana nyu lokutoro nyu goruko nani okanyo bako karikanyo winte yanwa kweneni har kusiyo boni za komuni won har kusu merona naruka ko nya ko babio na farani won har kusu bon makokari sai ba me mainka gwete za kuri kan bahe kakwina gibiri dubu fosinti wakawa kina mila premier juu odini makula naruka koyo di ndia za koyo kambaya li kakwina giri nkazaka ayima makula na nda imbe kwenye borgu mwim prefe kangonu kuke sakuru asuma naro abuana mekine zake o meru gano nye gonu kuo mefurugina makukari mwim paroku na mwim komini ona makimino sani makula naruka koyo zani na koyo alika kwe na jirinka kunu kwa ya obon makula nanda koya yukan kinuko kono fafa makula na mbon hakinye mene suwi ni kadi ni gafara ni mwini haruko si obon naruka luko turo obonga bame makukari ka agwete sari ya zani soki se domiho kuna ko de adu kibo hino hina abato nuka kiboro biri nyubine gunu kuo mwale no koyo di hukuna nombara koyo diri kwe ba ikwe mankise borbiriyo, ikwe mankosu, sada alafe, ikwe mankulpa ino inadia. Sakura sumanaro, iwi borgun prefi, meki nuna kaza, labari kere i pini narana. Labari ka iba dobu nanose, nyeno, Itazi Unida Amerika. Di Amerika burum, Amerika ganna burum, na niyaza. Kasi manna iwi gabi ganna winu kaniya odoka meni. Bilemo i bene ganna okuna, bene nzika Obamansa, tilaka ukina visa. Tilana aka Amerika ganna burum dingu ba makwe kirun ganna tilana kambata de ya dimbara binen zengu ba tila di tayo se makwe lume to go ganna na nindonum bayni kadu tila di tayo domi win ambassade Etats Unis do kame akwe ko go no lume mansa to go ganna kunana de za ya idi to bannaka binen ze mu ba visa Amerika ganna do kame sai makwe lume ganna makwe to go ganna meta wunse ni kwe ko barayo ye dia iki to wo ka kirungu ne za ya wunke yo a wunke yo non te abdias kojo orisha ina ha ya gonu ko ki wo ka kimi america ganna kirundi dede no domi ho kuna la kar kanon kirungu no ko ba nganna kwe donald trump dede no adi domi la kar kanon no ban na america ganna ye mi no ba america ganna bon mo gine kwe yo ne za ya ka kire adika benenzo kangu ba Amerika ganna kweyo dingo ba mun visa se magana za lome ganna togo ganna de ni ka gonu ko koto ye ganna Amerika ganna di kweyo akinga tilasi de mun ngo ba kweyo magana za lome togo ganna na sali ma mun visa ta ni duka aha to no fa ben ka kanna ye Abdias Kojo Orisha ye gonu ko kiwo ka kimi karukazo mu yana bakan na binenzo kulpaise do misade de kangu nani amadu diza pakwe makwe na america ganna tilasi se makwe togo ganna lomena de akwe kaka se manyeri tayina bizadi andukato nkam yana kwene dinna lakari balka waliza nani makasao de akwe kakari dinna takabin makaga sar bizadi ayinkate almaba un ifono imbe america ganna kirum gonu ko banu maki la kar kano mo gonu sai bine wo kan bawuro win ganna yokunani mo be kaki min buruno kaki min gunnane ni la kar kano ko ko gonu ganna okuna ko wuro kitena nyo win america ganna kuna meki nona ka Abdias Kojo Orisha meki nona ka zakiran ko buru na ini dun ke yo nyana te labari kire bu nun kai ba gubzeri no sena labari ka iba ko ina no se nyano imbe kame gweteri yo kirum diri kwa ene ito baturi handu wente hanu hine na kamba kwe uingarasa aprantiyo de angonu kwa mefru noga tila tata yodi noka nogo bo kwe garasari anukoboro na baturi handu wente nasara girudubinka na waranka kinido awinkweyo garasari awinkweyo aprantiyo ye patron yo siku ya mdian suki ya mwini garasari ni ya mwini tila tatayo aleka kwe na batro ndu iya kunteo ya mwini jibri warankake nifonte tila gisigisiyo abamete hili sabu gana no ii mwini ya imani nadu kaka megbeti liyo mwini ibera fwa mwini harukusu kangono kuwa ke Sumaila Sise Abdullahi nye kito mekine fwago na kaba sama ya kinyede gono ku mekine sama no jina kuhulise masudika a o kwe garasaya ana ti la gisi ko asuya kakpe gbe dendeni o asuya kakpe a patron ma lo lebina asukpe a patron amu ogbe ten nara na kiya o akulpe ya ko gonu garasa diga aya ko gonu kwene gbe di kango bamma kwe sari madu awun ti laga abanna sumela si agonu ko me furu ko yan na ko babi oga makokari zajin ko gunnaniya abakwe garasa di de ya awun ti la tila wadi gisi tamata madomi de tila di anakwe saka himanye leti ukwe kwa uro nume fawani nina kinkana ikwe maimora neza ya yano kwenye kuya kubabeo noka no kuyo unikontra winoruno na bana patron seni ukari wabana ya ukulipa yina abana kule ambara ukulipa ise soki inaja labari na kaidu nye ikinkibaya malabari kerebon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe nanose yano ibura kawo kina senat nana kwa zino kirun ya kwiko gonu ibradiga za bifo wonyo ikino se imbe la sabu sharia ka bon senat abu gwiten ikwe na sate ni ya hon ninu kito ibradi arko sunwa hanu ka kirun bangi sin gwaidoyo sai mo tutu na ibradi ma sadi ibradi gwe ka bote ba me mo bi ni ya senat di hon ninu awin harko su nka Arkusu, waka kere nza yinu yungan na kwe zeno Patrice Talon. Dia Patrice Talon yinu nza sena wing Arkusu. Di mneki sena ibirabi na ka gan na kwe zeno wukan donki gan na kwe yu. Ibene gan na wakuna kino ya kwe ku gunu akuna. Habana kwe doa beri beri yu zama ki wano ku konsonel doa kame. Aku supreme doa kame no. Hak doa alali makine kame. Waka kere okula yu naduka. Sharia doa kameno, wakere okula yu gwerewa biri biri uda adonki ya mwini harkusu, nadantanka la biri fo, chino ya kweko gonu unkuna, yin kulpay ununo borwaranka kinigu diga, waka mfiso hon, nya kisina mwini harkusu, yinu imu ganna kwezi yino Patrice Talon. Deya waka kere akweko baro amwini na imini, vice president doa kamena, yinu Louis Vlavonu, deibaza waka kere, labari do kame antunyo naduka yoro ne ka di kweko goro ka ukina rapporteur borosinte yeno alasan seidu de ya abanna boro yeno adiga tomatis ye ina di ka aga akwe wununa le wunganna kwe zeno Patrice Talon ananiaza nane de kanyi hansino danyega yen nanye ki sina wun har kusu nyo ba gweri teno e ka hima unanze o mahinka te bene makwe mo je kabisa na ina di labari kere bon nukai ba gubziri no sena ibine unye ma naruka borfoyo sinadi mungi siyo nkinyo bine ye ka imu nganna kwe Patrice Talon imu nganna kwe Zirona nyeno nza ya bara sinadi mungi haruko sunyo gunuko nane oka gweka adonte nilikuwe ba badobo aga sari ni bine nzi o mwagine kuyo matense unanzi wo ino inkate sari bine mama unu ganna kinyo inadi ya meki unu ka nza manda ka fo gunuko kinyo gunuko mwareno amwa bara yo mwagine kuyo di makame dankirese na yoda sada inikai mganna kwe romiyadu wadayin ankame danse mwagine kuyudi ante kabisa nilabari kirebon nukaiba guziri no sena kastiro naruka ya alfa tanko imu labaro nukaiba mkulpe guziri na ablaka inkiresa kisuba bye bye
1: demba labari chini na wichirimachin kan radio kwa say

Ani, aduk pe ati tebi asinde, moni babai ma biru, babawa dini kalura. Awono toro wiyi, ja dini kalura, ni uruko ati uruko, bebi akori hake ni, adi miri kama awoni, awo fila ti, muni pachi uri, ni uruko bubu, awon, omo, ebi bi awu, ekun, lati fi, mu, ukun, kadun, ukun, kadun, si, babawa bi awu, firime, ti, won, egbon bi aburo jade oni aye gbogbo awon ebi lapapo ibi awu ekun eti egbo oruka awon melo laari awon kan papa wa chabi alphonse nu save mama wa chabi celestine ti yanda pe ni abombe seulement mama wa oye wusi ti ma ngbe ti oye wusi oye wusi Beni mama chabi Suzana kini ti anda kuni mama gema longu. Baba wa bia wu egi Nikola hakini. Mama bia wu Marcelina. Beni baba wa age bia wu Joachim. Age bia wu Adelaide. Age bia wu Colette. Age bia wu. Age bia wu Jeanette hakini. Ajara Nesta kini bia wu Odette. Bia wu Jeanne. Bia wu Vitoa. Ulugo Florent. Beni niwa adenyika duni yaboto bi Alice. Mwani biyo babu ore ofe ti olorun gbogbo wa ni ojo pade ni ilu metowo ni ojumo kefo osu kejo lo ti yawo yi fun isiku eniwa ki olorun ki odere fun olugbe be ni ki o wa ninu ayo ti o peye adupe pataki fun gbogbo awon sele sele ru patete mo na o ki wa gege bi sirar mo na o ki wa michel kushuru mi michel dosu mo na o ki yo ki won je okan ninu awon te ku won gbe eto ilaruge ni ede yoruba baba ema binu akin epe olora nu ko boku ni opolopo be ni baba ti won se sumani majidi baba ile su won la won papa won fe lati dupe olohun ki ile ohun ki ara ti ohun gbogbo sisare so tun so sin ki olora lanu ko won je ki abure ki o ti olupa ko ma wa pelu on ojo ti oni be ni gbogbo awon ara dugbo titiru akin yo gbogbo eyin ara eyin ore eyin agbagba akin gbogbo idile kulibale ni le be ni lokan joka dupe fun pe olorun alanu ko ni fi sile olohun ki ya won alaja ipe olorun ko wa pelu yin gbogbo awon egbo aburo lokan lo bi akin ko kan yo awon omo ti idile yi lagbara ti oluwa e oni si se be ni e ti en wa lati wa ja yesu ni odo tawon olorun ki o lagbara ti oluwa owo na ko ni dise mo yin ni owo ore le mo fi se pe igbe ka yo meje tin yo de be si ni to pe ni awon yeye inawo lokan jokan isiku an se igbe ya wa ti be bere ti ba nlo awon ijoko awon ibori ti an pe ni ba se be ni awon abo ati gbogbo re ko ko se ti ba ti dodo te ni e fe ku me je o nbe ni do ti ba ti kepe wo Salam aleikum so fun pe ni osan ni oro ni daji ko si gbata ti pe won to je pe won ni da lowo oluwa alanu ko bukun yo ayo yo je tin ni bo ile robe oyin ko ni bo ara yin nu lo ma gbe abo ti olaju ma je tin be ni igbega yo je tin ni akoko ki olorun ko bukun yin baba wa Simani maji dakini pe baba ton se belo jafara se lokon ni ala olorun fi akoko yi lati ki egbe asiko la ye ko ojo tin baba ti on belo rata kakini yawo pelu omo ni adugo tokoru belo bi siri ni egbon ti awon ni agbo titiru ya wa laja wa ni damage lohun akini be ni gbogbo awon idile lorokan ojo kan akini ajebita lorun patakini aki encore ba ko ojo tin ti dal mashidi be ni enwa ti won se marshal akini awon ara ibatan ti idile awon anani ye aye ditan ti lu yawe babia ti lu sabe paraku gbogbo awon mo nafisa adigun baba tun lere ran tu abi kemfuli amarfu beni ya fisa kini alaya tilo mawe neko jote ni bubwa mchua ti dariko tia omo ipe aki ipe lora lanu kushi abu ati untoye pwene kukawai mabinu baba wa adenika tupati diba wela uja ipe ori yi ati si wati la lati bata ati diba kuti si shubwe kijimbe hawa dufu ni aki yu bubwa idili wani aki idili bia wekun aki eni kukani ipe eku wala fela ku baba wa pataki nje bia ufirme aki yu lagwala tulua eunida gosi unwayo yoma jetin yu

o tutu ise tutu ise ilosaju ise la won toro fun gbogbo yin awon si fasiko ki gbogbo awon ti won taja ni oja depo lohun la tun gbagbe ya kamaria aki won pe olorun ba loke ko je ki eta ke jere ayo ko je ti enikan kan wa o awon fasiko yi ki anything se oba awon dacha ni lu paraku ireto ni bundaru lohun pe ki olorun ba loke ko je ki bata pele se oba ki adipe lori ki ase pele nu oba yi awon me wa ba aki won patapata wa ni gbagbe awon yaba gbogbo la ki lafin oba ireto ni bundaru lohun ti oba awon dacha je baba wa won yin lo ita mu ruko de si falaju joseph lojulese atm ti lu paraku ni depo awon ni mo toro awe pa maju amamiliki je olorun lori wa die

0: adupe o da o tesiwaju pelu olori wa o je pe baba wa ti oruko won se adeyin kalura ohun ti won bere ni ope loye o baba ope ni a ma du fun olorun wa ni ojojumo baba wa ti won se adeyin kalura mo so fun pe akore ogbon tari ti nigba titi oruko ori ko won je akani ade ti ara pe ni medicama olohun fi akope lati ki pataki baba wa bi awu abi gbe idile bi awu ekun akiyin olohun ki oluko ni pataki tabi alphonse akiyin mama chabe celestine ti ara pe ni abombe selma mama chabe sizan ti ara mama dema lohun mama bi awu egish abi baba wa bi awu egi nicola akiyin mama wa bi awu marcelina eniwa age bi awu joachine yawa age bi awu catherine yawa age bi awu adelaide eniwa ajara ns eniwa abi yawa bi awu jana yawa bi awu victoire yawa bi awu odette eniwa olugo florent be ni adeyinka alisa adedonye iyabo tobi gbogbo awon egbon aburo lokon lobere ti won be ni ilu ile ara ofufun ati ni ile america lohun ye be ni gbogbo awon ti won je omo egbe koya ni igba ke koya awon odo igba kan ti ara pe ni catherine de sienne ti ijo catholique ti lohun be ni olohun fi eku lati ki baba wa ido firme ti won je oga ile ise ti won sise igi nbe ti ara pe ni siri ni ibi ti se rond point la vie ni sina gbogbo be eniwa fadeyan shala olukoni ni ile eko ti se crta ti won yo awon ohun elo idana ti ati awon ero fun awon ise oko ni ona ile iga ti se si titu lohun eniwa yadu leton pamphile ti an se eniya olorun ni pibi awon apapa eniya olorun je ki olorun abuko yin be ni eni owo pataki baba wa tupe entrepreneur ki yo atade julien ti se isba.com je baba ni professeur akinyo ni adugo titu lohun fun aduro ti yin iranlowo ni ojojumo ti en fi ranse si ohun lagbara ti oluwa olorun alaanu ni gbogbo akoko ti gbogbo re nira si ohun ti e fi ohun sile je olorun olore ni oni o sa fun ni sare gbogbo yin ti olorun ko sa fun ni sare gbogbo ti e ba ni olorun abukun ni opolopo je baba wa ti won se adeyinka loran je akani ade medicama agbara re
1: baba wa adeyinka adeyinka loran ki won kan lare awon ti won gba sa wa lauge
0: be ni
1: ti won ko ni won ta e ta n pe ni gita mo ni won ko wa ni gita tori pe won ni mo ni lori e gidigidi
0: bawo
1: won ni mo lori ohun yi mo ni won ko wa baba ti abi wa ba
0: laye ori tun le gba eko ni
1: ko so ti o le gba mo wa lodo yin ti gbo opolo ti opolo tun be aki baba wa loran aki won pe won pa siko yi oda ninu tesiwaju wa ni a o fi ri baba wa won gilo alaji ta mo si iye mi ibrahim si liwa to jun le si olorun be ti won fasiko yi lati bi ki gbogbo eyan bi ta rayi ba tan gbogbo awon aburo awon egbon ti won se ra lowo awon ni shop yi ni waju awon lopa aso bude ran ti a mo si police briquet ti lu paraku pe e ku asiko wa olorun ba loke ko je ki asiko na ko tutu ko ni gbone fo ni kankan wa o
0: ami
1: alaafia lawon ma fi se asiko yi awon gbadura fun gbogbo eyin ti en ra ipo abi ti en ra oja pepepe ni shop ti awon ibanijo ni wodile ni kankan yin ati awon na won lawon fasiko yi ki baba wa ti a fi to daruko won baba wa alaji sabi burama olubami aki won baba wa ki pe e ku asiko yi ani gbagbe ya won ya ta won alaja aki yin gbogbo awon yawe lela ki o awon aburo awon epon awon mo aki gbogbo yin patapata pe dunu ati ayo ko ma je ti wa baba wa alaji ta mo si I am Ibrahim Siliu awon ni mo toro awoye
0: adupe baba wa sumanu majidi baba ile esu hakinye pe ku ojo ti oni olohun fi yi lati fi tu ara won yaka ken ko le ya dada nitori pe ise ti won se ojojumo ka ma sare sotun so sin lagbara toluwa agara oyin da yin olohun ki ara ti ohun ki yawo pelu awon mo lagbara yo ni awojere awon mo wa ni ojo ti oni olohun si ki gbogbo awon ara adugbo titiru akiyin awon ore ibatan gbogbo awon agbagba ti won ti daruko ti won ti mo ohun ni akoko yi be ni aki gbogbo awon idile kuribade ti won be nile benin lapopo be ni iya wa alaja iya ti awon niyan je alaja won lawon ki o e pe fun wa emi gugu ni fun yo e je ounje awon omo awon egbon aburo lokun lobira ki eni kokan yin be ni olohun fi akoko yen ti en wa lati ja yesu ni odo ti wa kin yo ni bi ki o te ba wa je e oni o le ara oni ja yin o le emi papo ni gba olu akoko pin yin ko ma gbe yin gbogbo ti e se oluwa ma fi bukun si re be ni en ti ni awon yeye inawo lokan jokan oni ke ma se wo miramo e te won lago ni gbogbo akoko won de koda
1: be ni
0: won se won ti e ba fe lo kelese se won se fun ye o je baba
1: assalamu alaikum
0: be ni assalamu alaikum
1: ami alaikum assalam
0: te ba ti pe ero bayi kete ke to pe assalamu alaikum te ba ti so kuda lese kete won da yin lo je ke lo abu pe baba ni bi te ba te ma gbo lokan
1: awon yanu ah tori ko on da lo wa o poju okay tojo mata ta ti ra wa
0: abi
1: bi won ba nbe ni o kan ke o da wa pe
0: won gbo yin ko da won gbo ero wa won gbo yin eh to ba de ojo la baya igba ta ba de wa
1: eh ki ajoko ka pa ba ki je
0: eh ki won oka
1: e se won baba nje aki won assalamu alaikum ami alaikum salam lo aludu mare ko en owo
0: ami
1: ni te swaju ala o fi ri nje baba won gi lo ti amo si eh titi lo pe to la to la
0: awon yen ni to la to la
1: won le awon gbadun wa won ti fasiko lati bi ki gbugbu awon ti won je ti ta won Olorun ba loke ko fun wa ni alaafia ti ayo ilosaju ninu ise ti eniko kan tin se awon gbadura fun rele orede yi pe ki ayo ko ko wa ninu lede bene awon ti wa fasiko yi won ni e de oni mo mi ko gbagbe ati gbohun soke lati ki yawo ti awon ya lata soni bare latifatu aki won yawo titi lope awon gbadun yi aki eyin na pe kwasiko wa olorun ba loke ko ma fun wa se
0: amen
1: baba wa to la to la titi lope aki o pe e ko asi ko wa o ma te soju lati wi ki eni mo mo gboro ti amo si mo si aido to ma oko ya ka mi olobe dudu aki o ko ojo meji e gbo awon e mo be si to ro awon awo tori pe e o ti tasiko ti e tin to awon ti lo lojo mi lo kan ti a tun gboro mo o ba mo si aido to ma
0: pe akoko na o yin
1: titi lope na o ni titi lope ni ohun ma ohun fo saya pe ati eyin nbe
0: adupe
1: e lo o si ra yin lowo tori pe eni to ba ti se leri la ko je ki mu le na se ko su fun ni alafia fun lo saju nu ohun na ti o tin se
0: amen
1: adupe a o ma tesiwaju
0: o baba ti o se belo jafaru asalo ko ni eni nla won la fe ko ko lati ki baba ti awon belo razak ni adupe o to ko ru ya o pelu awon belo bi siru ti o je ebon ti awon ni adupe ti sun be ya o pelu awon akin yo be ni egbe asiku laye olorun a je ki ayo ki o je ti yin gbogbo awon ti won to dariko ti awon akin yo ore won pataki a je bi tela akin yo iya wa alaja wo ni damage lohun awon omo idile ana ayedi tati yawe idile babi o ti lu sabe parako akeni ko kan lagbara tulu ami ki te wa nja ko ye ko ni ni ra fun yin o awon papa gbogbo awon mo la won ki won bi ki ton wa gbogbo awon ti won be ni ilu okere awon ti won be pelu awon papa akin won pe olorun anu ko wa pelu yin be ni ti ti dariko ti awon loko jo kan nigba ti mo pe baba wa belo jafaru hasan la koni ni la won o ki pe ku asiko ayo yo je ti ni ojo ti no gbe nare mu
1: be ni a o fi tesi aju lati fi ki baba wa won julo eti amo si emi ba mi siliu ti won tun to ra we lati fi ki ebi tara ibatan awon na ki won pe ku ra lo wa won eto wa asi wa fasiko ya fi ki ore wa patapataki sabi olungu aki won ti won be ni shop mo lohun ku asiko aki yawo re pelu wa won mo ani wa gbagbe alagba wa ti amo si mispa awon ni won be ni awon ile ise ti moju to awon alumoni wa ni gbegbele wa je aki won ni biyen ta mo si hydraulic olorun ba loke ko je ki ayo ni ko je wa ni ko ba ni ninu ise yin
0: amen
1: sabi aki yin a ni gbagbe baba wa won julo alaji yemi ibrahim siliu olorun ba loke olodun alagbara ku fun wa ni alafia a o tesi waju ogbeni general
0: atri pe oku bi iseju meta mere fun wa baba wa adeyinka won ni ki a lu orin orin awo tin se dandaniku sugba mo pe dandaniku a o tin ni to ba ti ya a wa ri won lawon fe lati fi ki baba wa ki won fi edun kan si baba wa bi a o fi meti won egbon won aburo o je ipe ti olorun o je pe inawo yo waye ni ilu motan olorun o je pe ni a se ti a waye nje gbo awon ti won de gbo idile bi a o ekun lolokan jokan won lawon ki pe eku mura sile lagba tuluwa olorun je ki oburo ko sele sin baba adeyinka akin leke si pe ku asiko wa be ni emi na ni akoko mo pe fe lati bi ki bu idile balogun baba la afuda akin yo idile awe labi akin yin gbogbo awon idile idile moda idile oguremi idile achipa idile olu idile chafa idile koshuni awon eni bi eni lokan jokan agbasi akin pe oluabukun yo idile tatin idile abukun lagbara ti lo kunbo fun yo yawa iya ire ko ni buredi akinyi awon ti won ku ti won gbo lokan je ohun ayo yo ma je tin lo abukun lopopopo lati le se lu pretiti sefkati akinyi baba wa asumasule director bawo ni o akojo ti oni won gbo lokan pelu idile yin e o ni sise ni akoko yi ekola so bawo le kojo ti ni se ku ina wa na yin ti se ni ojo ruko ni abi ojo se ku ti koja olorun agbe baba wa si a preferire wele
1: oda ninu tesiwaju a ola firi baba won julo ti amo si fada joseph ti won ki gbugbu awon ibi tara ibatan lawon fasiko lati bi ki awe ti awon awon mo wa ki won ya ka mari akin pe pasiko yi atajere fun gbogbo yin patapata awon iya loja baba loja awon alaji alaja olorun ba loke ko fi abo re bo wa awon pasiko lati bi ki oba awon dacha nilo paraku ireto ni budaru lohun aki won aki gbogbo awon ya ba awon mewo ba laki o pe eku dede wo yi o ma tesiwaju
0: adupe weni aremu monike amamu sugbon e ko ya kale
1: sugbon akoko ati nlo kutun re bi ana akoko pari awon eto ina ti mo wa fasiko mo fi ki gbogbo awon ara lu biteru ore wa pataki pataki ya ni gbagbe won ni ope oluwa lohun ile ibiti leyin gba ti e ba din lo ni gbegbele yen ti e fa fe jeun abi e ba fe sun e ba fe mu awon ti to da ni lu biteru lohun e bere ile yen ti a mo si ope oluwa koda igbadun be nbe
0: abi
1: aki en tin si olori oko bambam pdg nje akendi mo françois aki oni lo betiro awon yan ya ni awon
0: ati lo be ri sugbo oju odun mewa lo nigbati a lo
1: koda si bayi be ba ti debe ni opo oluwa ni betiro ohun e si mo patapata koda ile kan ti o iru re o te si nilu nilu parakumbi ile ayi kan ti abi n gbaradi ni
0: abi
1: koda ati won pe won kunawo
0: adu pe lo ma bu kun yin lopolopo ko ni di kuro nbe lagba lagba ti lo gbe ga ni o ma je tin be ni mi na lati ojo ti mo ki aki olola dari se baba america bu di olola na ki ojo ti ni obo ga be aki yo omo iko gba opa ni bi o ti aki awon gbagbe amasumela bawo ni ko asiko pelu dile agbagbe ni gbugbu afi sokan ti jan mashudi mo ki na ko ojo ti ni baba wa alaji yusuf sule papa ajun aki o iya ore iya fi su gbugbu awon omo laki dile pe adara kun yin baba ajobo ga be aki ajobo make be ni baba ajobo pe toto la fi kin pelu awon iyawo ati awon omo je oluwa fun ni alaafia ti peye e oni fi aisan lo igba ye yi oluwa bukun yi o ayo ni afi kin jera mo so fun pe awo ti a nati lo awa ti pale awo ma ni ki se ni pati ku lo abo ko ni kan orudu ni o fi koju wa
1: ami ami ami mo fa tiku mo bi ki gbogbo awon mo egbe ogolu wa patapata pe ku asiko wa je ati fasiko ki ya wa ti a mo si alaja shukuratu ni adugbo ga lohun ti baba la se ologbe ti won fe gbe si ni ojo abameta aki won pe won ku mo asile ki gbogbo awon mo egbe ogolu wa patapata afasiko ya fi ki baba wa je afiji dada re akari alaji baba wa ti a mo si yemi ibrahim sila ki won baba wa mo yoro ti a mo si aga ni amusa ifewumi alaji alfoseni oke dawa gbogbo la ki pe ku dede woyo awon idile kadi idile dosumu patapata idile kwami na ki won idile yawo idile diara aki gbogbo idile to ni gbogbo la ki olorun baloke oba loabi je yo fi ayo ati bukun fun ni kokan wa ara mo ma soju awon ta ara tin ojo tin lati ki e mo binu si wa iku pelu orun lo gbagbe ni kokan baba dojo mi ran ojo ori atun pade ayola ofisun ayola fi ji o odola